0: Gospel Hour on XFM.
1: Are you guys good for one more song?

0: FM.
1: FM.
0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kitipan ni Lilo.
6: Sa aking kapos.

0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribelisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: It's the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System pain.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samton Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samton Gold Coffee Mix na.
0: Samton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Assist the pain.
12: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa DNMS?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sampon Gold Coffee Mix.
10: Ako si

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: System pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang nasakit ang akong likod.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-lipagig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult a doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Bessa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sumtron Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sumtron Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sumtron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitabi ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: X FM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangki na dati ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: XFM 103.9.

0: Vitamin C.
1: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang.
7: Tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Sigari mo. Saka service ko. May araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9. Whisper.

0: Sister Pain. Ang ganang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? Sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Sister Pain.
3: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas na levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhol, buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi o

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambulan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramaro sang vitamin D3. Ya pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa Kapitina.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Sun.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: System Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Sansom Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
6: Bastilan.
5: Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinas

0: Quintuple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribelisa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: XFM.
4: FM.
5: Yesterday's hits.
3: X.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
4: Ka-exciting, oy!

0: exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi Santol
4: Vitamin C. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3, yung pampapasgog sa atong natulan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami na, super healthy pa. Mabili sa kapatid.
6: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo bang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis.
10: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Mycollagen. Kagglutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa, exciting!

0: X. XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
0: X. XFM.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. X. FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, puy, always agya po na time para sa loving-loving kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tam is kayo nung yung kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: XFM.
14: XFM.
13: XFM.
14: FM.
13: 6.7.
15: Yesterday's hits.
14: XFM.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins, tapos pagod na pagod. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugutan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhum Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
4: Sa service ko.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold!
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3,
7: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pa sada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
10: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: symptoms persist.
10: Consult your doctor.
14: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbak

0: FM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
0: X.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Science on Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sait-sait gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang kapa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!
8: X. XFM.
9: FM.
10: 96.7.
11: Yesterday's hits.
9: X.
8: XFM.
9: FM.

0: XFM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: FM.
2: 6.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako si Maricon, tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang

0: Center. Makabaldita nga una mo babala. Diri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinaagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Dili ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: Express Balita. XFM Time, alas 6:12 sa kaaga, mga katropa, inyag Express Balita Sunday Edition. Sa 103.9 XFM Bacolod, petsa 6 sa bulan sang Setyembre 2026. Ako si Katropang Edsese.
2: Kagako naman si Katropang Wendell Balinario.
1: Yan niya, mga nagpagunang balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: American national nga ginpatay upod sa iyang living partner sa Dumaguete City ang gipaidalom sa autopsy. U.S. Embassy naghatag na sang pahanugot.
3: XFM News.
2: Anay konsehal sa Hinabaan na ginapoint bilang executive director for Visayas sang Office of the Cabinet Secretary.
1: 18 ka mga pamilya nga nasunugan sa Barangay Sumag, una nga nakabaton sa ayuda halin sa district office.
3: XFM News.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: Saka sa presyo sang gatong at tob 5 kapisos, mabadyangan sininga semana.
3: XFM News.
2: Pagkakasalistahan kay anay DPWH Secretary Bunuan sa mga akusado sa plunder case ang ginkabalak-an sa pila ka sektor.
3: XFM News.
1: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
1: Kapit 1,700 ka mga estudyante kag manunod sa Indonesia nagamasakit bakod sa programa nga libre nga pagkaon.
3: XFM News.
2: Alkalde sang New York na nagpatuman sang mga pagdumili sa paggamit sang AI sa mga estudyante.
3: XFM News.
1: Sa aton balita sa sports mga katropa, Ayala kag Jovic nakaschedule or natalanan nga magampag sinigadlaw sang Domingo.
3: XFM News.
2: Samtang sa ito naman yung showbiz balita, results sa Miss World aton karon Tokibond.
3: XFM News.
1: Katropa ang aton ng mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto ka makabulig at makahatag para sa inyong beneficyo, para sa inyong ikaayong lawas. Ini ang mga produkto sa Yes to Health.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita. Dara sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Express Balita.
1: Katropa ang countdown sa katong balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Nasapuan ang bangkay sa isa ka lapsag nga nasulod sa sako sa sitio Masawa Barangay General Luna Barwaso Toboso hapon sa Setyembre 3. Sa dik sa investigasyon sa Toboso PNP, ginpalabot sa isa ka residente nga nakita siniyang isa ka sako kag may unod nga lapsag nga naputos sa bayo. Dabdang ang sako sa higad balay sang iya kaingod gilayon mga gindalang lapsag sa healthcare facility sa Banwa apang wala na sang kabuhi. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan ako sa pagkilala sa giloy sang nasambit nga lapsag kagkabangdanan sang kamatayon sini.
2: Ginakumpirmar sang alkalde sa Banwa sang Tuboso nga ginbuno, buno hasta mapatay ang lapsag nga babae sang iya minor de edad nga Iloy sa Banwa sang Tuboso kagahon sa Setyembre 3. Suno sa kay Mayor Richard Hauhuko, 17 anyos ang Iloy sang lapsag apang pagbunag sang biktima gilayon sini nga ginbuno sa makapila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sang lapsag. Dugang pa ni Hauhuko nga mayara sang 15 ka mga pila sang lapsag tuga sang pagbuno kag sa karon ara sa kustorya sang Department of Social Welfare and Services sa kon DSWD ang Iloy sang lapsag. Nagapadayon man ang investigasyon angot sa motibo sang suspek kag ginahibalo kung ini ang may problema sa paminsaron kag ginapatihan nga mayara man ini sang kahagugma kag desidido man kun tani nga ako nang lapsag. Kumadumduma nakita sang kaingod balay sang suspek ang isa ka sako kag sang ini ang ginlantaw mayara sang unod nga lapsag kun sa diin naangot pa ang pusod kag ara pa ang inunlan.
3: FM News.
1: Naghatag na sa panugot ng U.S. Embassy nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang American National nga ginpatay sa sulod sa giyang balay sa barangay Bajumpandan, siyudad sa Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental sa Setyembre 2. Ang biktima, ginkilala sa kay Mark Duell, 72 anyos. Samtang ang iyang asawa ginkilala sa kay LC, 71 anyos, noon sa ay mga residente sa nasabit ka lugar. Sunod kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office. Kukunor po, ilang ginapakigangutan ng embahada sa Amerika angot sa natabong insidente nga involbado ang isang American national kag natigayon man ang pag napakigangutan na ang imatasang biktima. Dugang pa ni Polinar, nagsabat ang embahada kag nagpagwasang certification matapos nga nagpasugot ang imata ni Duell. Ngayon pa dalumin sa autopsy para matumod ang dugang pang mga detalye sa nagpaday nga investigasyon. Kung madumduman nagagwas investigasyon ng robbery with homicide ang motibo sa krimen kag nagapabilin sa duwa. Nagapabilin sa duwa ang suspect nga nagsulod sa balay sa mga biktima.
3: FM News.
2: Dako pang duha ka mga high value individual kon HVI sa gitpatigayon nga drug buy bust operation sang kapulisan sa Purok Malinong barangay 39 siyudad sa Bacolod kagahon sang Setyembre 4. Ang mga nadakpan gitkilala kan day alias Sha 31 anyos kag alias Will 22 anyos lunsay mga residente sang Purok Mahimulaton barangay Banago siyudad sang Bacolod. Ginlunsar sa Bacolod City Police Station 1 ang anti-illegal drug operation batok sa duha ka mga suspect kag nakuha ang isa ka gatos kag ramos ang shabu nga nagabalor sang 680,000 pesos. Nagagwa man sa investigasyon ang duha ka mga suspek ang aras sa likod sang distribusyon sang ilegal nga droga sa mga barangay sang 2, 3, 8, 10, 39 Banago kag Singkang Airport. Sa karon nagahunong nasa kustorya sang kapulisan ang mga duha kun ang mga suspek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: FM News.
1: Nadugangan sang apat ka panibago nga kaso sang American Swine Fever o kun ASF ang Bacolod City. Base sa datos sa Bacolod City Veterinary Office o kun BCVO as of September 3, 2026. Duha sa mga bago nga kaso ang na-record sa barangay Kabug samtang may tigis nga kaso sa barangay Stefania kag sa random sampling kag ginimo sa slaughterhouse. Bangod sini, anong kabarangay sa Bacolod ang may kompirmado nga kaso sa ASF? Lakip din ang barangay Alihis kag Takuling na may tagduwa ka kaso samtang may tigisa ka kaso ang Bata, Granada, Estefania kag Kabug. Dugang pa, duwa ka baboy nga gintes sa slaughterhouse ang nagpositibo sa ASF virus. Kinapanom daw sa BCVO ang mga hog raisers sa apektado ng mga lugar nga paliguno ng ilang biosecurity measures agud mapunggan ang paglapta sa balatian. Kinapanugyan ang ang mga nag-aatipan sang baboy nga gilayon nga mag-report sa BCVO kung may mga baboy nga nagmasakit o kung nagkalamatay. Samtang sa bahay sa probinsya, unang ginpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson kaliwat nga makapagwa sang baboy sang probinsya sa Iloilo kay ginulat pa ang sabat sa bahin sang Cebu.
3: XFM News.
2: Hindi pa matawag nga power crisis ang nagakatabo nga manual load dropping o kon MLD sa Visayas. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, magsobra na sa tagtatlo ka oras ang kadaadlaw nga brownout. Amunay na magkabig nga krisis sa ang nagakatabo. Dapat lang magkooperar sa karon ng pumuluyo sa ginapanawagan nga pagkinot sa paggamit sa kuryente bangod mahimo nga magalawig pa ang manual load dropping kadaadlaw nga ginapatuman sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Nagapati si Lacson nga base sa mga ginpromesa sang Negros Power Providers sa NGCP ilang mapabalik kasi nigabula ng operasyon sang ila nga mga planta nga ginpaidalom sa maintenance period. Base sa advisory sang NGCP sa social media nga masubra sa napulo ka mga planta ang hindi nga makasupply sang kuryente bangod sa mga guba kag maintenance period.
3: Express Manila.
1: Wala sa kandom nga maging political kingmaker si Governor Bong Lacson na good magpili kung sino ang nagkakadapat nga magbulos sa iya sa 2028. Sino kay Lacson, ginatugyan niya gyapon sa grupo sang United Negros Alliance kay Love Negros ang pagsugilanon kung bala makahimo sila sa gyapon sang isa ka kandidato sa 2028 elections. Sa bahay naman sa barangay kag SK elections, suno kay Lacson ni sa kabagay nga dapat nga magprepararang tanan nga incumbent officials kag ang nagatuyo nga magpapili sa piyak sang lihok sa kongreso nga postponement nagapating gobernador kakulangon ng oras kag mas maayo nga makaprepara na lang ang tanan.
3: XFM News.
2: Ginapoint bilang Executive Director for Visayas under sa Office of the Cabinet Secretary sa idalom ni Benhor Abalos Jr. ang anay 3-term councilor sang hinubaan. Gibaton ni Tupas, ko ni Jason Tupas ang pag-appoint sa yalin na tinalikdan nga Setyembre 3. Madumduman nga nagubraman si Tupas sa idalom sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda sa kay Secretary Kiko Benitez.
3: FM News.
1: Ginpaislan ang anak sa barangay secretary sang Punta Taytay sa listahan sa mga benepisyaryo sang 20,000 pesos nga presidential scholarship grant matapos ang revalidation sang mga recipients. Sunod sa DILG Bacolod, ginapatubanin ni Agud Malikawan ang posibleng conflict of interest kag masiguro ang scholarship mabaton sa mga graduating students kaya nagkakinang lansang bulig pinansyal. Sa final, ukon sa final ng listahan, nga ginpagwas ang barangay, 5 ka mga scholars ang nakabaton sang tig 20,000 pesos. Ayuda kag wala na nalaki panganak sang barangay secretary. Nagpagwanas ang listahan si Punta Taytay Punong Barangay Cliff Palma angot sa 5 ka mga presidential scholars sa idalom sang bawat barangay makikinabang ukon BBM program sa diin ang tag sa isa ka mga scholar nagabaton sang 20,000 pesos. Sa nasambit ka lista, wala na laki panganak sang barangay secretary matapos nga liwat nga gin verify sa barangay ang mga recipients sang scholarship grant.
3: XFM News.
2: Regional Tripartite Wages ang End Production Board ang nagpatigayon sang consultation kag may kaantanan sa kinaduso nga augmentation sa daily minimum wage sa Western Visayas lakip na diri sa Negros Occidental. Sandig sa nabaton nga petition sa Regional Wage Board sunod sa RTWPB6 spokesperson niya si Attorney Mark Dequino o kung Dequino ginahinyo ang dugang 250 pesos kada adlaw sa minimum wage nga kung maprobahan magadangat sa 800 pesos gikan sa 550 nga minimum wage sa rehiyon. Sunod kay Attorney Dequino nga nagapati gayon sila sa mga dialogo agud nga makuha ang opinyon sang tagsa ka sektor sa ginahinyo nga sa kasweldo apang wala pa nakasabat ang management sector sa wage hike petition samtang kabahin pa sa gihapon sang Negros Occidental sa RTWPB6 bangod wala pa naka-establish sa gihapon ang Regional Wage Board para sa Negros Island Region.
3: XFM News.
1: Nagpadulong sa Purok San Jose 2, Barangay Sumahag, sa Setyembre 4, si Deputy Speaker kag Bacolod City Loan District Representative Albie Benitez sa good madulog or magdulog sang food packs kag pinansyal nga bulig sa kapin 23 ka mga pamilya nga naapektuhan sa sunog. Nagatag si Benitez sang tig 5,000 nga pinansyal nga bulig sa kada pamilya. Sunod sa kongresista, iyang mismo nga personal nga kwarta ang iyang nga gingamit para sa pagbulig sa mga nasunugan nga pamilya. Patandaan, 18 kang pamilyang nasunugan o kung 83 ka mga individual ang apektado.
3: XFM News.
1: Katropa nga aton ng mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
4: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Pananakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika. Express Balita.
1: XFM time, alas 6:28 na sa aga, mga katropa. Kag, tiyo naman, yari ng countdown sa aton nga balita sa national.
3: Express Balita, national news.
1: Ang presyo sang gatong liwat nga ginabulubantag magtaas sa masunod nga semana bangod sa mga tensyon sa Middle East kag Russia. Sunod sa local nga mga sources sang industriya sang gatong sang Biyernes, sunod sa oil companies ang mga presyo sang diesel 4 pesos kag 50 centimos tub-tub, 5 kapisos kada litro ang posible pagsaka. Sa gasolina, 4 tub-tub, 4 kag 50 centimos naman kada litro. Ini na nga mga pagbanta ginabase sa 4 kadlaw ng pagbaligyas sa Mina Plats. Sa Singapore, ang basihan sa presyo sa mga refined goods sa Southeast Asia.
3: XFM News.
2: Nagpahayag sa kabalaka kag kakibot ang kampo ni Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa desisyon sang Sangdigan Bayan ng kakson si Anay Department of Public Works and Highways sa kon DPWH Secretary Manuel Buduan sa kaso nga plunder may kalantanan sa ginalagar anomalia sa flood control projects. Sunod sa kay Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel kag spokesperson ni Romualdez, wala pa sang pahayag gikan kay Buduan na ukon sinuman nga engineer kung opisyal sa DPWH nga nagaangot kay Romualdez sa mga irregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sang baha. Sunod sa kay Fajardo nga magkahalanusbo ang pagkakasa kay Bunuan sa kaso nga plunder and graft nga iyang ginapangatubang kaupod ang iban pang mga akusado lakip pa sila ni Senator Chinggoy Estrada.
3: XFM News.
1: Ang kabugusan nga utang sa pungsod noon nga gobyerno naglabot na sa bagong record nga 19.39 trillion tub-tub sa katapusan sang Hulyo 2026. Nagtaas ini sang 323.53 billion pesos o kon 1.7% gikan sa 19.65 trillion nga na record sa katapusan sa Hunyo. Inibangod sa pagtaas ang dugang paghulam sa gobyerno sa sulod kag sa luwas sa pungsod. Subukman ang pagluya sang piso kontra dolyar kag iban pang foreign currency. Ang utang sa sulod sa pungsod yara sa 13.11 trilyones pesos, samtang ang utang sa gwa yara naman sa 6.28 trilyones pesos. Nagluyang peso sa 61.32 kada dolyar sa katapusan sang Hulyo, gikan sa 61.29 sa katapusan sang Hunyo. Bangon sini nagtaas ang balor sa piso sang porsyon sang utang sang pungsod nga gina-dominate sa foreign currencies. Ang utang na record sang Hulyo katumbas sang halos 98% sang 19.76 trilyones pesos nga debt projection sa gobyerno para sa katapusan sa 2026.
3: XFM News.
2: Gininyo ni Interior Secretary John Vic Carimulya ang Department of Education na gatuduan ang mga estudyante kung paano gamiton ang emergency 911. Sino Carimulya ang importante nga mahibaluan sa mga estudyante kung sino ang ilatawgan sa tagsakateon nga mayarasang kalakasan sa sulod kagsagwa sa mga eskwelahan. Umpisa sa naglungtad ang mga insidente sa kalakasan sa mga eskwelahan sa pungsod. Nag-deploy sila sa personnel sa Philippine National Police sa gwa sa Bulutuan. Bisan pang mga gwardiya sa barangay ang nagbuligwan sa karon sa pampublikong ang Bulutuan. Agod checkeron ang mga bag sa estudyante kag masiguro nga wala sila sang bitbit nga mga armas.
3: XFM News Express Manila.
1: Katropa ang aton nga mga balita sa national or balita national ang ginadulong naman sa inyo sang
4: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores. Express Balita dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
3: Express Balita.
1: Countdown sa aton balita international.
3: Express Balita International News.
1: Masobra 1,700 ka mga estudyante kag manunudlo nga taga Indonesia ang nagmasakit bangod sa ginapatian nga food poisoning matapos magkaon sang libre ka pagkaon nga ginpanagtagsay dalom sang meal program sang gobyerno. Ang pinakaulihi nga insidente na record sa isa ka senior high school sa Lasam Central, Java sa diin 752 ka mga estudyante kag 25 ka mga manunudlo ang naka-experyensya sa diarrhea kag pagsuka matapos magkaon sang libre ka pagkaon sa Miyerkules. Kinpayag sang principal sa eskwelahan nga ginalakipan sang sunugbang manok na talupangdan sang isa ka food taster kang giban nga manok slimy or slimy at siningagin panagtag. Magluwas sa insidente sa Glasem, 664 ka mga estudyante ang nagmasakit sa Siduarjo, East Java, samtang 49 sa Nanjuk, kag 237 sa Agam, West Sumatra. Ang ginreport ka apektado sa food poisoning sininga semana. Bangod sini, nagdangat na sa mga sobra 1,700 ang kabugusan nga kaso sa balatian sa separado ng mga insidente na may kantangan sa free meal program. Ang National Nutrition Agency ang nagdumala sa programa nga ginlunsar ni Indonesian President Prabowo Subianto sa nagdigat nga tuig agud makabulig sa pagkaon sa minilyon ka mga kabataan.
3: XFM News.
2: Ang syudad sa New York nagpatuman sa isa ka tuig nga moratorium sa paggamit sa artificial intelligence kon AI sa mga pampubliko ka elementarya kag middle school. Amoy ni ang pinaka-istrikto nga tikang nanungod sa paggamit sa bagong nga teknolohiya sa mga hulot klasehan sa bugos nga Estados Unidos. Bangod sini nga pulisya at temporaryo nga pauntaton ang mga paggamit sa mga 40 ka mga educational tools sa syudad. Suno sa kay Mayor Zorana, Ma'am Dani, kinahanglan sa mga kabataan ang personal nga giya gikan sa mga manunudlo kag interaksyon sa mga kaupod ng estudyante agud makatuon. Ang pulisya nag-apekto man sa 600,000 tanan ka mga estudyante tubtob sa grade 8 samtang ang mga manunudlo naman ang kagpinili nga mga estudyante sa high school ang ginatugutan sa gihapon nga maggamit sini samtang ang mga mayor naman ako ng mga mayor nga kompanya sang AI pareho sang Google, Anthropic kag Microsoft wala pa makapagwa sang pahayag tuhoy diri.
3: Express Manila.
1: Ang aton nga mga balita international mga katropa ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita Headline. Express Balita Headlines. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
3: XFM News. Express Balita.
1: Oras mga katropa, alas 6:36 ang aga. Ato naman padulungan ang aton na balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
1: Natala na naman o kung nakaschedule ng magampag mga katropa sa atong tennis, Filipina tennis star nga si Alex Ayala. And puntirya sa karon sa Pinay Netter nga si Alex Ayala nga makabawi sa iyang amiga nga si Iva Jovic, no, sa Amerika sa ilang liwat nga pag tuos mga katropa, no, sa third round, no, liwat nga pag hampag nila sa third round sa US Open, no, sininga adlaw mga katropa sa Arthur Ashe Stadium sa UST Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows, New York. Alas 7 sang gabi, mga katropa, dito sa New York. Alas 7 naman sang aga, derisato na pungsod. Natala na ang ilang hampang Ayala kag Jovic. Punsa diin, nakataya diri ang ticket para sila duwa pa sa fourth round. No? So, medyo ipaigadanay nila, mga katropa, no, ang friendship sa duwa kay competition. Siyempre, friends sila sa Gabon, pero ini sa ka-competition. No? No? Masuben, galining si Iva Jovic. Siya nagurutog daw po dyan nga daw nag-live last time kung sa din na mag-shopping sila. No? But then anyway, mga katropa, no, speaking of si kay Alex Ayala, may isa ka-anay tennis star naman, former world number 4 nga si Greg Rudzki, oh, nagkomento nga si Alex Ayala kano getting better. Padayon nga nagasagad pagida, no, kining tennis star naton nga si Alex Ayala kag potential may or kun may potential nga kaya labuto ng highest level, no, sa women's tennis, no. Si Gregory Rudzki, mga katropa, former world number 4 kag US Open finalist, ang actually nagprepara naman, no, para kay sa Ayala banya kag nagapating ang Pilipina, no, may ara ikasarag, no, nga mangin isa sa mga top tennis players sa women's game. Madumduman niya nga sang siya ang 23, 24, 25 anyos pa lang, ining former world number 4. Wala ko no sang rason nga makayanan ang world number 1. Good luck, fire! Para sa aton nga tennis player nga si Alex Ayala, mga katropa. Daw fan ako ni Alex, ano? Anyway, alas 6:39 sa kaga, mga katropa, ang aton nga sports news ang ginadulong naman sa inyo, mga katropa, sa aton nga produkto sa Yesu Health. Yari naman, katropa, no, kumayara kita sa ano, Santon Plus Gold, no, ang aton nga Santon Plus, mga katropa, no, arada sa Gyapon, sa market, no, pabakal sa Gyapon ang aton nga Santon Plus capsule, no. So, ang Santon Plus capsule naton, mga katropa, no, ang mayara sang mangustin kag moringa. Kung ang Santon Plus Gold, lima ka mga ingredients mayara sini, mga katropa. Ang aton nga Santon Plus capsule naman, amon sang nauna antes pa man nagguwang aton Santon Plus Gold. And available ini sa Gyapon sa market, mga katropa, no. Para sa mga katropa natin nga luyag, magdaming gila pamadyag, no, makalikaw sa mga umaprevent ang ginatawag nga alta presyon, o kung makalikaw sa ginatawag nga problema sa blood sugar level pagtaas ini, no, kagiman pang ginabatsyag, mga katropa, makabuling gid prevent labi na gid kung obtain mo sang proper diet kag exercise ang ini nga food supplement, mga katropa, sang Yes to Health. Alas 5:40 o alas 6:40 sang aga, mga katropa. Diyo naman para sa aton nga showbiz balita, anong latest, katropa Wendell?
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Mga katropa, nagkoronahan na ang bagoyang Miss World 2026, mga katropa. Matapos, naging patigayon ini kahapon, mga katropa, September 5, 2026. Sa subong nga tuig, nagdaog, mga katropa, ang gikan sa Dominican Republic. Naging tikoronahan, gid kagabi nga Miss World 2026. Ang pangalan niya si Joe Harry Mula Dominguez. Ang pangalan niya, mga katropa. Samtang, may ara man sa mga continental queens wala labot sa Miss World Gate, no, may ara sa Miss World Europe ang nagdaog sa Miss World Europe amo ang Spain, ang sa Miss World Asia ang Malaysia, sa Miss World Americas ang Brazil, sa Miss World Caribbean ang Trinidad and Tobago, ang sa Miss World Africa South Africa, ug sa Miss World Oceania ang Cook Islands. Pero ti isubong mga katrapa, Dominican Republic ang ginkronahan kagti bag-o ini nga corona para sa ila, samtang ang representative naman sa Pilipinas tigin pasidunggan man na although nga wala gid siya kalambot sa ano gid bala top 10 finalist gid abi, pero ti kanami man niya sang performance kay ti madumduman ta to ang una to niya gani nga do nag trending siya sa iyang festival costume kay pandanggo sa ilaw ang iyang national costume again sa out mismo niya sa Miss World stage, pero ti although ginobra niya best ti wala siya nakakakuha sang corona no, kay si Dominican Republic ang ginkurunahan kagabi nga Miss World 2026.
1: Okay. Alas 6:42 mga katropa, ginakabahin sa katon nga programa. Agaton showbiz balita mga katropa. Kinadulong sa paborito nga habon ni katropang Wendell. Ano ka ni paborito mo habon, katropang Wendell?
2: Yes mga katropa, ang atong paborito nga habon ang atong nga Santon Plus Herbal Soap. Ang atong nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent gid sa early signs of skin aging. Manapit gid gamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya. Makadula man sang germs kagamoy sa aton niya nga lawas. Manami man gamiton mga katropa kay tungod ya sa bugos nga pamilya ini ang makabenepisyo gid sa aton niya mga panit. Ang aton niya Santon Plus Herbal Soap, and of course may isa pa kita kahabon sa aton naman niya nga mga mahilig dra sa glutathione and kojic, mayara naman kita sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Kinang mga produkto sa Guest Wealth mga katropa, sarang nyo mabakal sa mga butike sa inyong lugar online. Of course, dami kung ikaw makabisita sa aton Guest Wealth store, kaya rada ang kumpletong pamalaklon. Makapamakot ka pa kay Miss Angeline, kaya rada mga katropa. Sa mga benepisyo ka makuha mo, alin sa aton ng mga food supplements, no, mga produkto naton, produkto sa Yes to Health. Ano. And nangadlaw gali sa Domingo sa bulan Setyembre subog, at the same time opening sa Binuluan Festival sa Talisay. Okay. Oh, aton nga ginatambyaw Mayo aga sa mga Talisay noon. Oh, syudad sa Talisay and Happy Binuluan Festival opening din subog. Alas 6:44 sa aga mga katropa. And katropang Wendell, mahilig ka sa mga soup. Diba, usually kung magkato ka mo sa restaurant, well, restaurant siya, poko kanay, order ka, maulad ka, pila ka minuto, yes. Antes po man maanong ano. Yes. Take most niya, ang iba niya ma-serve sa mga soup, no? Mm-hmm. Ano pinaka-paborito mga soup, man? Mushroom soup.
2: Ang may corn.
1: May corn. No? Subong naman niya, isa naman sa kilala mga katropa, no? Sa mga restaurant, ang ginatawag nila nga bird's nest na soup. Oh, katilaw ka na siguro din, ba? Kung kisa may corn man na bala. Pero ang bird's nest mga katropa, no? And doon lain-lain man na ano kisa mo, style na pagluto mo. Kisa may corn, kisa may ano to, egg, may quail egg. Na to medyo mahal man din mga katropa.
2: Pricey man siya.
1: Oo, pero kabalo ka mo bala mga katropa kung sa din nag-hanigone. So, yari ay mga katropa. Ano kilala mo natin? Ang pakilala natin sa inyo ang actually, sa din gidya halin ang ginatawag na bird's nest nga soup. O sa paano ni nagsugod, sa din ni naghalin mga katropa. Kung nakakita na ka mo sa ginatawag nila nga sa aton nga balita special, no? Sa aton nga ang pispis nga ginatawag nila swiftlets. Na, kita mo na? Swiftlets kung ang tawag nila da. No? Sa Tagalog niya, balin sa sayaw. Abot kung diri sa ato, no, nung tawag nila sa inang pispiso, balin sa sayaw, o kung na bird's nest. Kabalo kayo ni Katropang Wendell, oh. Gina-create lang nilang ilang nest gamit ang ilang alaway. Abot kung pares na sila sa mga pispis na makita mo sa, no? sa mga simbahan, di ba na? Di ba? Ang iba niya, gatapik lang ng ilang ano, gatapik lang ilang nest, no, sa mga walls sa simbahan. Abot kung pares na sila. Pero ini ah, ang nest nila mga katropa, Ariyo, halin sa laway nila, over time, mag-tig-ano siya. No, dapat daw puti na siya, pero mag-tig-ano na siya. Pero,
2: dubutong.
1: Oo, So, hindi nga ginatawag nilang swiftlets kung sa Tagalog, yung Balinsa Sayaw, no? So, may araw man nagali din sa Pilipinas. Kagdira ko noong naghali, nang ginatawag nga bird's nest soup. Sa Pilipinas, ito ang hindi nga swiftlet tukod na Aerodramus myrnsi, isa ka endemic species nga makitaan sa Luzon, Mindanao, Palawan, typically sa mga mountain slopes, no? Or sa mountains, mga ano, Zilina, pero I'm not sure kung nakakita ko bisa mga, kung magsulat ko bisa mga simbahan, amot kong pares na sila, magsulat ko bisa simbahan, na tingala ko, wala, galupad lang na sila sa sulod sa simbahan, tapos makakreate sila sa gilangan nest mismo, sa mga walls.
2: Amot kong, mga bricks lang, no?
1: Oo, oh, hindi ko kabalo kung pares na sila, no? Wala sila gagamit sa, di ba, ang ibang space, malagaw, mangita sa
2: twigs.
1: Mga, na, oh. Mga twigs, mga balahibos, ang ano, kikats, mga puno, dahon,
2: mga hilamon.
1: Pero inigali ang mga pispesyalain sila mag sa laway ni sila gagamit sa ilang anong laway nila ginagamit nila para makobra sila sa ginatawag nga nest nila mga katropa, no? And sa dirang nest nila, dira naghalin ang ginatawag nga bird's nest nga soup. Kaya ang inang daw nest nila ang ginagamit nga lakot gidya.
2: Kinilakot gidya gidya.
1: Oo, amo tong mismo nga daw. Abi din sa
2: atin nga. Na nila.
1: Dari ganit ba? Mostly do itlog, di ba? Oh, pero ang inigali, dila nag-originate sa sinang sahis ang pispis mga katropa, no? So, ini commonly nag-inhabit limestone sa mga limestone caves ko, no? No, mga karst formations kag sa mga coastal cliff ledges, no, sa archipelago. Dire sa atong pungsod present na sila mga katropa, no. So hindi nga klase sang species amo nagari nag-create sila sang nest nila. Ang nest nila edible, makaon, no, from solidified saliva sa laway nila kung sa karon gina-harvest ni sa mga tao, mga locals, no, kag mga traditional climbers. Ang tawag din sa aton busyadors o kun buchaudors. Pero sang una yabi ko ya ang birds na siya daw ginimoy mo lang.
2: Kun man nabi ko man nga like pang utan lang kanga itlog niya, ano.
1: Tigali haling gid ya mismo sa tawag nga, ano, sa ilang nest mismo.
2: Pugad gid ya.
1: Pugad gid ya. Sa takot ni siya. Pero natin, kung makita mo, di ba, mag-count, kaya may araw mang gito, to medyo, ang butan, doon medyo gami siya, no? Nga sa nga lakot sa, ano, sa sopas, mga katropa. Sa bird's nest, kasu. Mahal pa, di ba lang, may presyo ni eh. Pero tungod sa kadamoon, sa to siguro, mas mahal pa gini. Pero sa buong tungod sa kadamoon, sa sininga, kadamon sa mga pispis, kung siyempre damo man sila produce, eh masarangan na yung presyo. Eh nadira na galin ang ato nga bird's nest gasup mga katropa. Alas 6:50 sa aga, katropa Gwendel, sino daw mga katropa natin nga nag-upon sa ato programa sa ato nga Facebook page?
2: Yes, good morning. Say later yan ni Sir Lloyd Davales, mayong aga. First na tami, ako si Tita Daisy. Akag ang aton nga mga ano kada aga, mga nagpanilhig dira sa may Tubangka Elementary sa kay Tita Salina Traje. Good morning. Mm-hmm. Good morning man sa kay Sir Jillwin, mayong ano, aga, kag happy Sunday. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Sa kay Bonbon Acosta, kay Sir RV Chris Casiris, Jovi Sarge Amudente, good morning. Galantaw siya sa buong sa aton.
1: No,
2: sa kay Mamay na Silidora Dumipig, sa mga taga Punta Tay Time, sa Moms Punta Tay Time, good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo, Sir Randy Santisa, sa good morning.
1: Ayun. Salamat, gid gamadamo mga katropa, no? Again, sa mga taga Talisay, mga Talisay, no, na
2: yes,
1: mahilang ang pagselebrar sa inyong Minuluan Festival. Mm-hmm. Nagaupod ang bugus ng katropa sa XFM Bacolod sa pagselebrar sa Minuluan Festival sa Talisay. mo naman niya ito mga katropa, mga natipo natin ng mga balita, kag-impormasyon para sa inyo, siningaga sa atong programa Express Balita Sunday Edition. Ginadulong sa inyo sa mga produkto nga makabuligid sa inyo yung kaing lawas, mga produkto sang Yes to Health. Ang aton nga Santone Plus Gold.
2: Aton nga Santone Vitamin C.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Vision X Plus.
2: Aton nga Turbo.
1: Ang of course, Cess the Pain.
2: Aton nga Santone Gold Herbal Tea.
1: Santone Plus Oil.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Herbal Soap.
2: Aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese.
2: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
1: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: System Pain!
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
18: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
19: The secrets of health.
20: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santone Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
21: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santone Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy, overnight.
13: Santhon Plus Gold.
21: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabat siya nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
13: Santhon Plus Gold.
20: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
21: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
13: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
21: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santhon vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilasan nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
13: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
21: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
13: Santhon Plus Gold.
20: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini mainans pa yung pagtulog niyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Santhon Gold Coffee Mix kag premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
21: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na na sa ila, Sir Josil.
20: Oo.
21: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen, na ni mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
20: Tulisan nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
21: Makabuling, Sir Josil, kapin pa tindi magin na ton manager, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
20: Oo.
21: Oh. Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sa nimatrabaho.
13: Premium D3 Coffee Mix.
21: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
13: Premium D3 Coffee Mix.
20: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
21: Mm-hmm.
20: So, in short, sini, pwede na makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo, iya, Dok Leo.
21: Kagting isang nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na apektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josil, ang Santhon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
19: The Secrets of Health.
13: Santhon Gold Live Testimony.
16: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
17: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
22: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
24: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
25: Sister Pain.
26: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko kumulaan sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Samson Gold Coffee Mix.
28: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
25: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibig sa mabuta.
29: Exciting, bro!
30: XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sa bat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
7: XFM 103.9 XFM 103.9
8: Santon Gold Live Testimony.
9: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti ka bang nawala, so hanggang ngayon nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
10: Santon Plus Gold,
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na ako

0: kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala? Iintagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan
4: at masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Sigari mo, saka service ko. May araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: XFM.

0: nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Balanced diet?
2: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
4: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tropa, sa Mayor Rowena Lopez Lizares ng Talisay City para sa 2026 Muluwan Festival.
7: I would like to invite you to our 27th Muluwan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. May ara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform. No, they are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ng ato na Minuruan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuruan Festival. Thank you very much.
0: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, X

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kadalakayan. Kadalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Kung inyok ng bata, tapos may balay na kinpapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natin nga tapalamati. Welcome na sa pagpangalaga deriwat rin sa Bullseye. Sunday, mga katropa, kumusta? Ang pira ka mga uturan ta sa tagsa ka mga lugar, panimaday, aral sa ilang kalantuan sa sating panahon mga katropa, mga biyan. Kabay pa ngayon na okay na no? Ang aton nga Domingo. Sa sining panahon, ara ka man sa mga sitwasyon, ara ka man sa mga kahimtangan, katropa, pasalamatan ta na nga kita may ara Japon may gina tamasa kita nga kabuhi. Petsa size na para sa bulan sa Setyembre, 2020 size mga katropa. Irabutong lamay na adlaw ta ho. Kamuda, managtapos naman, magtunga-tunga naman September. Pwede ka malong kung anong ang posible matabo in the next few months mga katropa. Just ready lang ta ha sa mga posible ng mga pagbag-usang aton ng mga gawi tungod sa mga pressure financial. Kinanglan lang ganyan Pilipinas sa Pilipino mga katropa, mga inflexible kita sa mga nagkalatabo sa palibot. Kasi hindi naman malikawan, no? Kinanglan magulo budget kita. Kinanglan mapaigwi-igo ta ang aton nga kita. At kinanglan nga dugang-dugang antaman ang aton nga gina-income. Kaya para mabuhi man ang aton nga pamilya, mahaltas kabuhi. Mumala ng inspirasyon ta mga katropa, no? Subong nang tinaas ng gintanan ng mga balabalaklon, presyo, petrolyo, kagiban pa. Amo rin aton nga medyo ginabulo-bantay-bantayan. Kami diri sa XFM, nagabantay man kami sa mga possibly adjustment sa mga presyo nga ginabakal naton sa matag-adlaw, pagkaon, bugas, ang aton nga ginalauman nga maayong panahon o kung nga season, kahit Christmas na, may ginalauman kita ng mga maayo nga mga balita sa sining panahon. De katropa, mas maayo nga maginhanda kita, no? Base may mga adjustments, base waita kabalo, base sa unang tinatamasa mo nga grasya, hindi mo na matamasa subong, pero okay lang na. Importante katropa, may kabuhi. Importante, may ara kita sa panamugnan. That's why, kung may trabaho ka mga katropa, subong pasalamatan tan lang na. Tungod sa kapiot sa pagpakabuhi naton, kinahanglan ta magbaka-baka. Kinahanglan ta mag-giho para hindi kita matam-an sa mga nagakalatabo o kung sa mga sa mga krisis nga nag-epekto sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabudlay, mga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, mga katropa. Kumusta ang aton nga mga kuturan sa mga merkado publiko? May ngaga. How are you doing? Kumusta lang nagapulo pang apil ng Japon? Sige, kapi-kapi ng tanay. Para baka istorya-istorya sa mga bagay-bagay, no? Sa aton nga pag-sugalaw sa adlaw. Agap lang kuno mga katropa, mga elders tayo nag-experience na gano'n mo. Kantos kapihan. Hindi gani, nagpulo pangapi, istorya-istorya, pinaka-istoryahan subong ang eleksyon mga katropa. Hindi ang aton nga ang eleksyon mga katropa sa kamara, nakasulod na first, second reading. Huwag takabalo kung ano ang madason sini, huwag takabalo kung ano ang mga resultado sini. Pero mga katropa, ang aton nga mga kauturan nga daw kadala ganun na gidla. Ara na, nag-boilo na. Mga tapulin, kita ta na. May mga kandidato na nga gusto magpadlagan. Grabe no? Bisan ano nga sitwasyon mga katropa, ginahambal ta nga, uy, ang aton pagpakabuhi parang gulong ng palang. Minsan sa ibabaw, minsan nasa ilalim. Pero sige lang ah. Importante, ready lang ta. Basta mga tabo pa ba ng eleksyon ah. No? Basi matigayon pa muna. It's dua ka bulan nga preparasyon, no? Ati, taraon-tara. Pinakamamalita at tututukan sa buong mga katropa. Pagsakar man sa petrolyo, big time fuel increase, no? Ang aton nga ma-experience by Tuesday. Brace yourself. Big time naman eh, no? Nagligad to, may ara sang pagsaka o kun pagsaka nga tag 4 piso, balikan sang tag 1 piso, way kalabot piso nga nubo sang presyo. Balikan naman, bawi naman dayon. Subong ginalantaw mga katropa, kapin 5 ka piso ang posible isaka sa aton presyo, sa aton presyo sang gatong sa Pilipinas. Tanaon taman ang latest development mga katropa sa barangay elections, no? Kumusta ang aton nga mga kabaranggayan, sa aton nga mga kauturan nga naga ano, nagabulo-bantay-bantay man sang dalagan sang balita sa pinili ay para sa 2020 o kung sa para sa barangay NSK elections, no? Kabalo kita, may ara kita sa pila ka mga kauturan nga naga naghulat sa possibly adjustment naman, no? Sa aton nga adlaw-adlaw mga katropa, eleksyon ang muning permi gina ginaistoryahan sa mga barangay kapitan, sa mga aspiring kagawad, mga SK naton. Ang SK bala subong gisto ga intraman sa dalagas politika, ga amot man sila, oh, ga ano man sila, ga banat man sila. Kung may issues kapitan, issue man ang mga SK, oh, ara sa mga barangay. Terrible, no? Samta mga katropa, ari naman duwa ka mga high value target mga katropa, pila ka mga personalities na kuwaan sang Shabu mga katropa na kumpiskar sa sining ginakabig natin high value target ang kapin na 680 mil pesos nga valor sang illegal nga droga kag namonitoran na nagli sa ato mga kapulisan, no? Dito sa Purok Malinong, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Si Kontaman karon ang aton nga latest development sa dalagan sang presyo sang aton nga plitihan. Wala ihan adjustments mga katropa, wala ihan sang mga pagbag-o sa sining panahon nga ang aton nga mga ang gatong naton for 2 consecutive weeks katropa nagsaka na for 2 consecutive weeks man nagnubo, pero kung ikumpara mo ang pagnubo niya halos wala katunga sa ginsaka. Binbalosa naman ta karon sang saka naman para sa Martes ginalantaw 4 to 5 ka peso ang isaka na naman. Sige lang, oh, anhon tara karon kiti ari kita sa Pilipinas, why ta sang mahimo di, no? Wala ta sang mahulat na gilanta. Ari pang clamor mga katropa, istoryahan taman ang mga nagakalatabo nga rotational brownout ba sa mga lugar dari sa Bacolod, ginalauman ta mapagwa naman ang NEPC, no, sang update sa mga rotational brownouts mga katropa nga ipatuman sa sining panahon ini matapos nga ti sama-sami pila nakadlaw mga katropa nag-issue sang yellow and red alert ang NGCP, no? May kakurangan sa supply sa kuryente dari sa aton nga sa Visayas Grid, no? Ti ang gina-expectar natun di may mahimo ang aton nga DOE, pero ang DOE mga katropa nag-hatag man to sang ila commitment, no? Before December kro. Pila ka mga update mga katropa. Ari pa, no? Vice President Sara Duterte gindagdagan sang warrant of arrest sa tatlo, no, ka counts of grave threat sa presidente, sa first lady kag sa former house speaker mga katropa kag kahapon nakapost na sang bail bond.
1: Mike.
0: Nakapiansa na ang Vice Presidente. Di ang tawot, ano naman siya, nang tunga naman ang tawo, angot sining issue mga katropa. May mga supporters kinaghambal nga illegal kag political assassination ang ginahimo sa Vice Presidente. Kag nag-issue, nagkanto naman to sa issue sa impeachment nga balinati ang 16 is right number to convict sang aton Vice Presidente, pero it's far-fetched nga malapot sang aton nga mga senador para i-convict gidman ang Vice Presidente. Lantaon tara, samtang mga katropa, Department of Energy nag-committer nga matapos na ang problema sang rotational brownout before the Christmas day. Amo rin karo mga balita aton nga ilustrestrehan, aton nga talakayon sa aton pagpakaraga din sa Bullseye mga katropa. Damo sa mga kulturan ta nga medyo naipit sa sitwasyon subong, no? September ho, mga katropa, daw matunga-tunga naman, no? Kapamangkot, ang pinakamang kulturan ta, sige September, wala gid sang ano ba? Wala gid sang holiday ba? Wala gid ta pa Hawaii ba? O November 1 na. Ang aton niya, ano, nantawo na, no? Ari pa, pinakamabalita naton sa aton patrol mga katropa, lapsa ginbuno patay isang iya Iloy sa Banwasang Tuboso. Anong tira karon sa pagparagad nato na anytime mga abyan, ang aton nga produkto sa Yes to Health, ginapahibalo namon sa inyo nga available sa mga drugstores malapit sa inyo nga lugar. Ang premium D3, ang aton supplement sa vitamin D, mga katropa, nga suportahan pa sang virgin coconut oil kag sang marunggay ara available sa aton nga mga merkado sa aton mga butika malapit sa inyong lugar, no? Mangkot ka muna sa mga barangay sa butika mga katropa, ti amo na ang aton nga ginapahibalo sa inyo nga ara da hindi na kamo mag kadto sa mga dayo nga mga lugar, no? Pamangkoton nyo randa. Alright, premium D3 mga katropa, amo ni supplement naton sa vitamin D, masami nga makuha naton sa sunlight, sa adlaw, karon ara na sa soft gel capsule nga nagapabakod sang aton bones, aton nga brain functions, no, kag nagapataas sang aton nga immunity. Ang aton Santon Vitamin C, ang aton Santon Gold Capsule mga katropa, full pack ini sa mga ingredients nga nagapabakod sang aton immune system, amo ni ang mga vitamins kay kinahanglan naton nga gakadula na sa pagkaon naton, no, sa matag adlaw nga tanan naka para dasignan lang itlog, hotdog o instant noodles, no, amo ni kung masami ang pamahaw sa pila ka mga kultura naton antes pa man magkadto sa mga opisina. Pero ang problema, amo siya mga katropa, samtang amo na ang aton nga lifestyle, amo na ginakaon naton sa matag adlaw nga tanan, ang mga nutrients kag mga vitamins kag kinahanglan naton wala nagakadto sa aton, wala ginaabsorb sa lawas naton. Instead, ang toxin, ang mga chemicals nga ara sa mga chemical-based foods mga katropa, amo na ginaproseso sa lawas ta ti hindi na nami. Ang mangosteen nga nagakwa kita mga katropa, suplemento para sa pagpabakod sa aton nga pagpabakod sa aton nga lawas, aton nga immune system kontra sa infection, no? Para sa mga kauturan ta nga may ara na sa ginabatyag mga katropa, ang palaya, ang ibantog apang it niya sa palaya sinya para magdubo ang akon nga blood pressure. Oh, pero pila anay ka pang itanay antes mo na makuha ang eksaktong nutrients para sa lawas ta nga hindi ta maigo sang hindi magtimbuok ang imong kalamay sa lawas. Malunggay mga katropa, nagasuplemento sa mga vitamins, minerals, kikilanglan natin, garlic mga katropa, no, antibacterial, kag syempre, ang spirulina, anti-inflammatory, yung muna yung kikilanglan natin mga abya, no, para mabakod lawas natin. So, pareho naman ko, sa mga diabetic, this is best for you, para sa mga high blood, ng mga kauturan ta, this is best for you, Santon Plus Gold, mga katropa, mga abyan, okay? Kinanglan talaga padasigur ang aton nga supplementation, no, ang aton nga proseso sa mga vitamins, minerals nga kinahanglan sa lawas naton, pinagi sa pag-inom sa vitamin C. Ang vitamin C mga katropa nga ginahambal ko, amo na yung Santon Vitamin C, alkaline based ka vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan mga katropa, swabe lang, ha? para nagapadasig man sang absorption sa mga vitamins, minerals kinanglan natong lawas mga katropa para magamit naton sa aton adlaw-adlaw nga pagginaw-ginaw. Pabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar mga katropa sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, ara man na sa Generica Drug Stores Nationwide. Kung may butika malapit sa inyong mga lugar, pamangkot ka muna kay base may ara man da, mga katropa, no? Atun abi objective is kung sa diin ka mo, may ara man kita sa produkto nga pwede nyo mabakal. Okay? Para sure ball na gid lang, kung makakadto ka mo sa downtown, pwede ka mo kabisita sa Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? Check nyo man mga produkto na tunda. Ara man da ang mga nanari-sari ka mga kape, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Coffee Mix, mga katropa. Aton nga mga kape. Ang kapita na iya, surbol na iya mga katropa, why na iya sang lain nga epekto sa lawas naton, no? Kaping iban, ginakulbaan basi tumaas ang kalamay. Ang kalamay mga katropa, amo ni ang nagapabudlay sa aton mga diabetic person sa pagpangapi. Pero sa kape naton niya, ginagamit naton, ang sweetener naton da is natural sweetener, no? Wala sang lain nga epekto sa lawas naton, no? Stevia ni saya. Wala kontratempo. So kung gusto mo pagkape, pangapi ka, ha? Bisan pila pa ka sachet sa kape ang imnon mo sa matag adlaw nga tanan, ox na ox lang. All right mga katropa, 7:35 na sa mga panagkan naton sa aton paratuntunan dari sa Bullseye mga katropa. Paki-check naman sa aton nga XFM News and Public Service Authority, pwede ka mga katuda, pwede ka makahatag sa mga comments ninyo, pwede ka makahatag sa inyo mga pagpainino sa mga topic ko ginaistoryahan naton, pwede man makabukalapot palapot sa mga greetings ninyo, no? Masahon tara mga katropa sa sining panahon, okay? May ari diyo ah, no? Mga kauturan nga nakaaga pa check in na sa aton nga programa kag naghatag na sang ilang mga greetings, no? Good morning sa inyo tanan, salamat gid ah. We have si Jessica Gonzalez nakaamat-amat na nagatutok na mga katropa. Si Ma'am Riana Gestro naka XFM naman. Kagdara sa Mayo di signal kuno sa Conalum, no, sa Himamaylan. Thank you so much. Salamat gid. Kag hambal ni Pare Vincent Hambalia Department of Energy may aran na naman sang sila kuno nga ginahimo nga solusyon sa permila nga brownout ah. Daw amo man permima batian pa Sir Vincent na damo na sila ginahimo kuno, no? Elvira Grogo, may aga, Junior Alegria, sa Kapihan, sa Overflow. Morning sa inyo, salamat gid, Junior Ramen Pamilya. King Kong alias Iget, good morning. Popoy Rivera, may aga, thank you so much, salamat gid. Randy Santisas, mayong aga, happy listening to Tuntun, sa kay Randy Santisas Artiaga. Thank you so much sa pag-upod sa programa. Mabot na mahimo ka mahatag kita na sa mga obligasyon nato mga katropa. Dugay dugay istoryahan ta naman. Ang pila ka ma-update naton sa aton nga palatuntunan sa aton nga talakayan, angot ni sa isa naman ka lapsag o kun iloy, no, nga ginbuno o kun lapsag ginbuno sa iya iloy dito sa Tubuso. Bo grabe man ang grabe man ang ginimo sa iloy man, no. 7:37 mga katropa. Let's take a break.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: President,
4: yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang bullseye.
7: May isa kalapsag naman nga, isa kalapsag puro ni balita rin sa North kag South mga katropa daw lapsag ni mga kabataan nga ginikanan ho. Ginimuan sa tinunto sang mismo ginikanan. Dito ya karon do kay mga katropa sa Kabakalan, may araban to ya sang isa kabata ginatagpong sa amot swimming pool do. Ayo. Ano na ganatabo sa ila yaman? No? Mamero Jane, baliw ayo, may aga. Salamat, good morning sa inyo. Kumusta ang kulo kape-kape na ma'am? Mayara na sa mga libreng kape. Pwede ka hitch na. O, kanamo sa mga kauturan tayo nag-apulo pangapi. Pagkatapos, sumabal siya, ariyo ha, bantay-bantay na kami ha. No? Sa eleksyon, hindi pagkalas, kaligitan. No? Si Juan de la Cruz para sa pagkagawan. Sa counter yung mga balita mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos Iloy, nag-ginbuno ang iya mismo kong lingon nga lapsag. No? Detali ho, tari mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos.
8: XFM Live Reports.
7: Katropang Franz.
9: Katropang Irvin, nagpabili ni sa karon sa kustudiya sa Department of Social Welfare Development ang Iloy. And also, sa ano ba, bulig sa Women and Children Protection Desk o WCPD sa Manuas ang Tuboso matapos ni Matabuo at Irwin ang makasalid niya ng insidente sa kagahon sa Setyembre 4, no? Dito na sa Barangay Luna sa Manuas ang Tuboso na tropang Irwin. Kung sa Setyembre ang involved isa ni ka newborn baby lapsag kun sa aton dire nga nga babae ka tropa Irwin kag mismo ang iya nga Iloy nga nagaedad sang 17 anyos ka tropa Irwin maging himo ini ka tropa Irwin nga do ano ba hindi na nato ni ma-imagine bala no kun nga mahimo sang isa ka Iloy ang makasilid ni nga bagay o kung nga patuko nga butang katropa Irwin bako siya ning lapsag nga babae. Sa information nga na-receive na ko kay nagtingo kita nga makapakidangot man sa Tuboso PNP. Apang do nangin masako siguro katropa Irwin kay tibangod nga ilalim niya hindi naman madali-dali bala mapakidangutan. Pero dari kita nag-proceed with Mayor Richard Haukoko.
5: Oho.
9: Sa Banwas ng Tubuso. Metro Parwin, gin-confirm sa ato mismo ni Mayor Haukoko nga natabo gid ang hindi na ni makusatod pa si sa ato ni nga normal nga pagpanginoino do hindi sa bala siling nga may pension bala nga matabong ini nga bagay.
5: Oho, oho.
9: Kahit si Metro Parwin ano lang niya mo, no? I mean, pasensya sa mga nagkakaon o sa mga nagpamahabi subong. Mm-hmm. Kaya na niya, Katropa Irwin, na niya sa karakter, bala sa sapat, ng mga pag-uubunag bala nilang mga bata, niya na nakisaya, Katropa Irwin, na ginapapay nila mo.
5: Mm-hmm.
9: No? O kung ang ibang ganit, excuse me, sa nagkakaon, pamahol, sa nagpamahaliwan, ang iba niya, Katropa Irwin, ginakaon na mo.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: No? But kung ang butilingon today is, we are far more different sa sapat.
5: Oo.
9: Oo, kahit sa level yung Katropa Irwin, sa food chain niya, kita yung ara sa top mo.
5: Ara pinakataas ta.
9: So, and not only just for sa top kita sa food chain, Katropa Irwin, ang tao niya, may ara sa pag-insindi. May bala tiyagon, kanti ka Tropa Irwin, ang abansi kaya sa iban ng mga tinuga, makambal kaya mo.
5: Oo. Oh.
9: No? So, galing ka Tropa Irwin na tingalagin ang kalabanan
5: uh-huh.
9: o ang publiko nga nakumit ng isa ka Iloy ang nasambit niya bagay.
5: Mm-hmm.
9: Sa kagahon ka Tropa Irwin sa itong September 4, Webes, kay may isa ni Kuno ka Hitabo, nga doon nagkapukaw, gina rin mismo sa Kalinong, sa Banwas ng Tubuso.
5: Mm-hmm.
9: Pagka nasun nga adlaw, Katropa Irwin, or pag siya nagnablas ang mutong adlaw, ang kaingod balay sang sininga 17 anyos, nakatalupangod, nga may ara sang sako. Mismo malapit sa balay. Pero kaingod balay, yung maning iloy mong 17 anyos ni Katropa Irwin. Kasi ito ay nakita, ang sako nga ni, yung doon nag-agaw, blasensyon niya.
5: Mm-hmm.
9: Pwede po, Katropa Irwin, ginlantaw. Pagbukas sa sako, dito nakita, Katropa Irwin, nga ang unod sa sako, doon may naputos pala sa tela. Kahit ani, hindi ka lang ma-specify kung ano nga tela, bayo yes, man, o kung ba si Prakuda, Katropa Irwin.
5: Oo.
9: Dito yan ang ginlantaw, na laksa galing unod.
5: Aha.
9: Bata nga babae ni newborn baby.
5: Nako.
9: So sa bakas ng kaingod balay, ito yung nagpakigangot ni Katropa Irwin dito sa mga residente and also sa barangay kag sa otoridad. Agod nga maimbestigahan ini kag matumod Katropa Irwin kung naglabot sa punto ang lapsag na sulod na sa sako kag damo dugo. Kung well, given naman na Katropa Irwin nga ti kagunag sa isa ka bata at may mga dugo mo na.
5: Mm-hmm.
9: It's because nga doon na putos na siya Katropa Irwin sa inunlan pabla kong sa aton. And also Katropa Irwin, may pusot gina sigurado, no? Paglantaw to sa kaingod balay, nakita iya na pasensyaluhat sa nagkakaon, ang bata na putos pa Katropa Irwin sa inunlan. Tara pa sa inunlan, tara pang inunlan.
5: Oho.
9: Duplasin, tayo na bala.
5: Mm-hmm.
9: And then, ang umbilical cord ako ng pusod, ara pa. Pero galing ka, Tropa Irwin, dogin kakibot gid sa mga residente and also sa otoridad.
5: Oo.
9: Nga ang bata, madamo sa pilas.
5: Ay?
9: Oo. Galing ka, Tropa Irwin, ginaligar, ginbuno-buno sa iloy.
5: Nga, no, man.
9: No.
5: Grabe.
9: So, based sa pagpapigangot na ito with Mayor Richard Haukoko, gin-confirm sa aton ni Mayor, kay mismong hepe, nagtawag sa iyang hepe.
5: Mm.
9: Eh, si Mayor Subong doon ang hepe na sang Tubuso man.
5: Oh, why yung hepe
9: now? Kaya ang hepe, hindi makakontak.
5: Ay?
9: Oo. Kaya kay Mayor, kita ay kito mas reliable pang information ni Mayor kaysa sa iyan na.
5: Oo, kay Waisa? Ay, naku.
9: Waisa, oo. Iga, pabalo man tang maya pa interview ta. Ga respetar man ta kay text before man kita mag-call. Kasi siguro did man aton message kasi
5: basi
9: ta did man pa na.
5: Basi di.
9: Pero tama ini si Mayor kay Mayman kay nakasabat na dai nakatagyab lang sang detalyado lang ano ka parang information. Kasi mention sa ni Mayor Hawuko. Na 15. Ang pilas.
7: Ay, hira.
9: Tugas ng pagbuno.
7: Sus.
9: Kagos sa siningalapsag.
7: Huh! 15 ka buno-buno. Ano lang naman? 15 ka
9: Parvin, ha? 15. So, teka ka Parvin, tay after to, dilayin ini nga gin tuwang Iloy. Ting ba, tay ka to Parvin, yung dala sa ila ng rural health facility, sa Banwa, sa Suboso. Eh, ano pa naman? Mano pa na bing bata, di? No? Why niya depensa sa galingo niya? Why niya kabalo kung ano na? Tapos, amuneng natabo, di dimbawi ang gitong kabuing bata, bangot niya ginpatay mismo si Niyang Eloy, no?
7: Mm-hmm.
9: So, katapang Irwin, natigayan na ining umapos today isang notoridad ang Eloy, kag natukiba niya sa kabinor de edad. So, ginhibalot naman si Mayor, kahit siyempre, kung naginhibo mo na, may rason din na at Irwin nga natabuin na, eh, no? So, ginpahig sa ato ni Mayor, nga ginusisa ay man eh. Kagin imbestigahan ni ang nasambit ni nga suspect ang Eloy.
7: Oo.
9: Kun nga amuning ginhimo ya kag nabatas niya. So sa kinconfirm sa tani mayor ako nga gina check talaga sa Farwin kun may background ba na kun may linyada sila bisang mentally unstable ba na? Pamasalina, sabi na may detalye, sabi sa pangunahuna. May
7: problemas pumisaron, be?
9: Pero nga pa-parvin sa observation ko na ni New York, do wala man. But, dere, ito man ko, ta, basta nadumduman mo tuliga, dere mas makulod lang. Ito ba lang yung delay niyang lapsag is dalumbalay? O, kahit ibangot yung ka-parvin ko sa unwanted pregnancy, ito yan, nadumduman ta. O, tige, may mga bagay na mahibon ko sa isa ka babae, labi na ginabi sa edad niya, minor de edad, kung muna ba lang natabok, ito siyempre una, hadlocks kinikanan, and also, for a lifetime niya ang responsibilidad mo, no? Sige, Papa Irwin, gin-confirm sa atin ni Mayor Hawuko nga, hindi man kuno unwanted because of unwanted pregnancy, kaya nga, Papa Irwin, ang 17 anyos ni nga Eloy, may nubyo nga 20 anyos, Papa Irwin, kag-decidido manggaling nga kuon ang bata. No? So, ti, darat na natin mapamangkot. Ano gitman di ang rason kung naagin patay gitding lapsag kay ni nalaki manggaling nga disidido nga akoon ang biktima to katropa Irwin after naging bunag.
7: Oo.
9: O, hindi at siling yung bagod gitding patay ang bata kay di pagkakuon sang lalaki o kung panging solo parent siya. Gali yan may manindugan, gali isang ginabusog niya. So, umuli sa karangkatro Parvin, ginimbestigaran eh, kung anong hindi ang rason, no? Basi siguro, why na nadalab lang problema, bala?
7: Oo.
9: Eh, basi siguro, tanan nga bagay, after siyang pagbunag niya sa bata, ya.
7: Oo.
9: Doon nagsink in, guro siya nga pinsar.
7: Oo, nga.
9: At yung 17 anyo siya, gaskwila, posibleng, why ito siyang trabaho.
7: Maguba, basta mga
9: niya. Why na kapalo ng ginikana ni niya, akik sa iya, kung ano man, nabato na sa ginikana niyang ining nabagay. Nga tinaglabot din sa puntong ginpakayan ng lapsan sa Tropa Irwin.
7: Oo. Bali, ang pagka-ano niya, daw na matyagan niyo ko daw, guba, was ng blagos niya. Muning niya i-meet sa pagkaguba sa buhay ko. Oo. Bisa City Anyos.
9: Parang nga ako pa Irwin.
7: Pero nagbata niya sa iya lang nga, balay, kay Tropang France.
9: Oo, guro. Eh, matomato. Eh, kiti may inunlan, baka gara pang pusod mo.
7: Oo. Huwag man ka balong pamilyas na eh.
9: Abo nang huwag guro ni Biluang at Farvin. Kiti, natingala man gani, guro, kay ang kay balay pang nakasapo sa biktima.
7: Ay, nako.
9: Sulod pa sa ako.
7: Ang tabo sa paminsaron sa Eloy ni man?
9: Gani man, ka ano gid bala, no? Masili na tabla nga, brutal lagi siya natabo. So, ano kaya, Tropa Irwin, pamatiyan, ito nabalang yung payag ni Mayor Richard Hawuko sa Banwas ng Tubuso, ang sa sining niya natabok, Tropa Irwin.
10: Well, may reported nung pagbubata.
9: Okay.
10: It was yesterday. Allegedly, ginbata ni siya early morning,
9: kahapon.
10: Okay. And nakita na lang nga patay. Which ang nanay man isa man ka minor,
9: okay.
10: 17 year old
9: yes,
10: na siya. And sumasa pagkita sa aton nga local naton nga doktor. May mga stab wounds po. So, more or less 15. So, amo to nga gin kaga nga aton nga DSWD.
11: Yes, sir.
10: Nga mapadalman gid sa insakto ang among nga kaso, no? Kun sumpong last nga tawag bago lang I think 30 minutes ago tawag si Hepe nga medyo na kompleto na manila ang for filing, no? Which ang nanay subong ara lang sa DSWD.
11: Okay. Dali, ano ko na mayor ang rason nga ginbuno yung batay na?
10: Actually, why is kwan mo? Ang una, mahabal yung ining wala ko, no? Siyempre, ka-deny siya.
11: Yes, sir.
10: Pero among ganito, ginhampamangkot ko man sa amon doktor kung may history siya of mental illness or something. Wala man, no? Wala siya. So, amo to siya nga ipakuan man po sa kuan. May ara pa man to, ipakuan man po sila hepe.
11: Okay. Oo. Bali, Mayor, posible ka naman, unwanted pregnancy na ano man?
10: May nobyo man ko noon, no? So may nobyo nga daw okay man
11: nga ano man, daw
10: subton man amo na, okay. Okay. Ang ginambal man kay ni doktor nga nga, ginamo mo na, subton man gali sa okay. Nobyo.
11: Yes. Pero tanong ni siya, Mayor, kay ti ang natabo ni minor siya mo, no? Pero posible niya, Mayor, nga manapat siya, no? Kay 17 years old na siya mo.
10: Yes. Oh, daw kung sa pagkasabot ko daw 15 pataas, may salakto na.
11: Correct na. Oh, na. Kay may discernment na ang term na.
10: Yes, amo na siya.
11: Okay. Sige, Mayor. But ano ni Mayor, daw may bulay ka mo nga ano man sa family ka, loe man sa bata. Anong bata? May lalaki?
10: Babae.
11: Oy. Magbubunak, pero arapang puso, dangot pa.
10: Pagkagwa, amo to nga nakuha nila is ara pa sa ang kuha niya.
11: Ang puso?
10: Sinudlan.
11: Ang inunlan, ara pa?
10: O inunlan, o. Oh. Nanay inunlan, yes.
11: Okay.
10: Hello, ay gani, no? We see it nga kung sa ako, miski gani, abortion is very,
11: yes.
10: Kung sa akon lang, sa pagka-Kristiyano ta, daw evil gani, inipang buhi na, nagwa
11: yes,
10: na,
11: yes.
10: Nakapagid na, no?
11: Gani man. Pero Mayor Tendon, ang sa bahay ninyo, sa LGU, may bully ka, may hatex family?
10: Yes, sorry, amon na pungkuan with the DSWD, kagalan tawon ta anong the best naton nga okay. Mga kuan sina. Kasiguro man, mas strengthen pagit kita, no? Itong pag-storyahay sa mga teams, no?
11: No,
10: amon na, mga situation.
11: Sige, Mayor.
5: Grabe.
9: Katropang
7: ako gusto ko dyan diyon, katropang France, may mga postpartum, something bla, ang ato niya mga iloy, tapos bulat, no? Base may mga kondisyon man, nag-epekto sa paminsaron sang iloy, that's why nahimo. Yan ay ang isa ka, hindi insaktong buluhaton. Pero, mas maintindihan ta kung gintagaan kabuhi ang ining lapsag. Rather than kutilod mo lang kabuhi, damo abi sa mga tao kag gusto makabata pero hindi makabata sa ilag ingresyan sila ati mo na ginhimo sa bata do subo lang ka tropang friends.
9: Oh kada gyud kita Parvin kay ti ano no ang inid lang bagay dapat ano man kita Parvin bululigan nimo.
7: Yeah, no.
9: So, bululigan ini kay subong daan ang iban sa aton ilabi ni mga alam aron lang mga pamatanon ben mga muli nga edad. Posible kita Parvin nga hindi man ni malayo sa iban nga sila nga solusyon mo.
7: Oo.
9: Ang pinigid din nga nahadlog sila pa na pala.
7: Hindi na pala kapasangkat ko bisaron.
9: Posible nga re-abortion or which is the kuning timuon man. No? So, ano ni Kakarang kata Parvin, gina-investigaran ini, but ting ini nga 17 anyos, kahit sa lagi ka ng Parvin, told minor, pero manabati ka ng Parvin eh. Kahit may discernment, yun man, abunat ang malasihan mala.
7: Oo.
9: Kaya siya mismo ang manabat, sa gini mo, yun nga bagay. Si, ano siya, infanticide yung matabo ka ng Parvin.
7: Yeah, infanticide eh. Krimine siya. But since...
9: So, parehas na nga murder mo.
7: But since 17, shelter eh. Ang buto, may mo sa nga itong DSWD.
9: mo na lang i-under ko sa Dibira.
7: Ano niya? Mensahe ni para sa mga lamaharon ta. Okay-okay sa inyo ka mag-relasyon-relasyon, mag-date-date, kisa mga away pa ka mo